0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke o leboa wa rakarabo le gaetsedi shamaine motheletsi wa Radio 10 tobela je ke ditaba tsa ira bo senyane taba go le reng yere mapodisa ka mona province ya Limpopo ta go tirinya ke tshe mara wa go tsa stopo sa o se sa tsebe o se papametjono ke nya house le dira ba ka extension 44 ka tikolong ya Westernburg ka tlasa masipala slate sa Capricorn se ke mara wa gore ka moshipolo mapodisa ile go tsa tsire moshi ya go bea gore o na le melo o kholejo mme o sa tsebe gore ke wa mang mme ba ile ba ya go lekola fa ba kholejo gore ke motho wa monna dinya ke tshe mapodisa di tswela pele molatong o moleledi wa mapodisa ka mona province ya Limpopo colonel Madasala Lwaba o re ba dira boipiletso ma le ma yana go le tsere mojwe go kana na mapodisa a gauswe le twa ba wa tlhalosa
2: mo go ga tsebe re mona go nye me di nya ke shusha tsa mapodisa le tswela pele go hloma maemo a dikologo le go le khula gagwe le go hlaola le loko la gagwe la gauswe yo a ka ba go le tsedi mojwe ka thusha go mapodisa go hlaola mogo go ba go laetsa maemo a dikologo le go khula gagwe a ka go kana le motlhankedi wa di nya ke shisho e le go sergeant no nile putu yena o khumana ga mono o ringe 0817049651 go ba se sa mapodisa sa gauswe go ba go le letsa nomoro ya thibelo ya bosenyi 0860101 go ba go shumisha my subscribe
1: forum ya wemela badudi ya o lwantsha na le ditiragalo tsa bosenyi ka mono Limpopo ya CPF e re na le ditlhobaelo morago gore o bele batho ba banyaka o ditokomane tsa badudi tsa sephiri mabenkeleng a mono Mankweng se ke he ona dongora tsa gore di ngwana tseo di itira o ka re di shumela dikhamphani tse ko mabenkeleng fa o di nyaka o ditokomane tokomane tsa boetsa dikaratana tsa boitsebiso go ba tsa panka mme marao ba ba jabe tsa masheleng modula setulo wa mokgatlho o France Gasao nakong ya bolela le bogetaba ba Radio 10 o dirile boipiletso go setšhaba ntšha matlhodinameng gape le go bea ditiragalo tse maphodiseng
3: ba ba le mola kgona nenyela kele re dira boipiletso go bagekolo ba gaborena ba setšhaba sa gaborena sa Mankweng le batho ka mokabaneng.

0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a o leboa wa rra karabo le gae tse di shamaine motheletsi wa Radio Tab Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e di reng e re di reng unione ya o emela maphodisa a ka mono nageng e re amoela ka diatla tse pedi sephetho sa go phumola ga melato kgatlhano le mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fekelo General Fanny Masemola. Mayara wa mmasepala wa selegae wa feta go motubatse Councilor Doran Petty maabano ba etile pele lenaano la go lokola lefelo la go latlhela ditlakala ka Burgersfort. Ka go le lengwe, maphodisa ka mono porofenseng ya Limpopo a thago tse dinyakišišo morago go tswa ga setopo sa go se sa tsebe go se phaphametše nokeng ya gause le dirapa ka Extension 44 ka tikolong ya Westernburg ka tlasa mmasepala a seleto sa Cape Breton. Je ke dintlhakgolo fela taba ka tlala ka e raola tena Thobena.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Where is Classic Jam?

0: dintlhagolo tsa ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a o leba wa rakarabo le gaetsedi Shamain, motheletsi wa Radio Tab Thobela. Ke ke ditaba tsa irabo lesome, tabagolo e reng ya ere. Union ya emela mapodisi a kamono naeng ya sapo e re amoela ka diatla tse pedi sephetho sa go phomola ga melato kgatlhano le mokomisionara wa bosetšhaba wa mapodisa yo a fegelo General Fanny Masemola. Mme union e e re sephetho se se tshwanetse go latela ke sa moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa sa mo busetsa maemong a o jale ka mokomisionara wa mapodisa ka ponyo ya leitlho. Gape union e e re le ge go boša le go senya seritagwe o ka se lebalwe e fela Masemola o tshwanetse go boela maemong agwe a o thuša go lwantshana le bosenyi bo o botletseo ka moronageng. Moleledi wa union e ka mono provinceng ya Limpopo le se ba Phukube wa tlhalosa.
2: Jalo ka saphutlo re amogela sephetho sa goro go dira di-charges against Fanny Masemola, mokomisinara wa maphodisa. Because we have been vocal ka this thing gore mokgwa ba berekitseng esena fela mara le mokgwa wa IDEC wa go targeta di-top bosses tsa SAPS re belebetse le bokhumaro the way ne ba ba ile ba golaga ka gone e tloga e bontsha gore e le purpose bene go ba shei. So ga leela ga re bone se sengwe se e le gore sekaa se palebisa Fanny Masemola ra ka boela mo setulong sa jalo ka mokomisinara wa maphodisa.
1: Maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo a thago tse dinyakišišo morago go tšaga setopo sa go se sa tsebe go se phaphametšeno keng ya gause le dirapa ka extension 44 ka tikolong ya Westernburg ka tlasa a masepala seleta sa Capricorn. Se ke morago gore ka mošupolo wa maphodisa a ile a hwetša tshedimošo ya go bewa gore o na le mmele o o hweditšeo mme o sa tsebe gore ke wa mang. Mabe a ile ba ya go lekola fa o ba hweditše gore ke motho wa monna. Dinyakišišo tša maphodisa di tšwela pele molatong oo. Moleledi wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo Colonel Madasala Ldwaba re ba dira boipiletso mo le maayo a nago le sedimošwe go ka nyala maphodisa a gauswi. Ldwaba wa tlhalosa.
3: Mogora a tsebe re mo nakong e, mme dinyakišišo tša maphodisa di tswela pele go tlhoma maemo a dikologilego lekgu la gagwe le go tlaola leloko la gagwe la gauswi, yo a ka bago le tshedimošo e ka thušago maphodisa go tlaola mogo goba go laetša maemo a dikologilego lekgu la gagwe a ka e kgokanya le motlhankedi wa dinyakišišo e le go sergeant Noni Leputo yena o humana ga monogoreng 081 704 9651 go ba setiši sa maphodisa sa gauswi go ba go leletša nomoro ya thibelo ya bosenyi 086 100 10 111 go ba go šomiša my subs app.
1: Ka bo le lengwe foramo ya yomena badudi ya go lwantšhana le ditiragalo tša bosenyi ka mono Limpopo ya CPF e re na le ditlhobagelo morago gore go bela batho ba ba nyakago ditokomane tša badudi tša sephiri mabenkeleng a mono Mankweng. Se ke o na le dingongoro tša gore diongwana tše di itirago ka re di šomela dikhamphane tso ko mabenkeleng fa o di nyakago ditokomane tša wetša dikarata tša boitsebišo goba tša panka mme morago ba ba jabetša mašeleng. Modulasetulo wa mokgatlho o France Gasao nakong ya a bolela lobegetaba ba Radio Tef o rile boipiletso go setšhaba ntšha matlho dinameng gape le go bea tiragalo tše maphodiseng.
4: Ba ba le mola kgona nenyela pele re dira boipiletso go bakgekolo ba gabo rena ba setšhaba sa gabo rena sa Mankweng le batho ka mokabaneng le batsofe le batho ba go phela ka bogolofadi gore tle batho ba modimo tlhokomelange batho.

0: Just Peggy yona e remzala pele ng kofile kosha ya sedila ka yona e opela ke the soil ke sa le ba le le ke filo ra mmutla ka dinthlagolo tsa ditaba o to ba gape ka ditaba tsa iria bo lesumete
1: go bia le motheletsi wa radio TF go me go polo kushi ga botse gore se ba ke re ka re ga se ri pasa bobedi sa lena nola a re tshe ra ka re ga se ri pasa mafelelo na go se fetse go pelo yalo re lebeletse ba gona re ba kwele ba go itheta go kwele ya tsoba ga itjile itheta ka bogopo o re ngwana ka tabe ka mogwa ba itheta ka gona
0: awe e a mpontse ga botse botse gore batho re tse ba gore tswang gona bile ya nthagatsa gore re le baswa le rena re tse ba gore tswang gona a se re adopt mogwa ola wa ke wa batho ba shwego a se re no ra wana ke nna Shamini fela ra tseba gore ke nna Shamini bile le lentsi la ka la Sotho le ke ma o na le lona lentsi la Sped ke ra e seng karabo fela lentsi le la khoma ba re ke malosi matume
1: aiwa malosi bo matume a gore malosi le matume na a na le bitso le ba reng ke yena karabo jwalo e fela a gona taba ke maina mangwa e le gore ngwatse ba botlhokwa re le batho ba tseba re kong gore na le go lebelela gore ao a re be le lona mabitso a mohuto mo bjalo
0: mara o ne bolela nnete ke le moile re batho ba bantsi re a fitlha maina a Aspedia o ne o khumana ke sanya ke batho ba tseba re leina la ka lejwang o ba le bampitsa o khumana fele ke leya leya ke lebelela gorena ke kwele ke mang ba sekata ba tsheya ba tsheya leina laka
1: a segiša maina a mohuto mo bjalo
0: awa nkare a mangwe a segiša o ba e re ke re a jesa a ditlhong ka gore o na le e re ke re o na le mogotso mongwe aka a se ga le kudu ke tsebile rona leina le la Spedile ke rile ke mmotshe ke re na why o seng kompotse lona a re a wa thomi obo leina le a wa batho ba tore ka re mara ke leina la gago a re wa le ka mokgwa mongwe mane meaning wa lona a o nkgathe ke mo ke lemoile gore ga botsebotse ba bantši nkare a re swabiša maina
1: e fela ke maina e leng gore go swantse gore re a tšee re phele ka ona bona fao ke ka fa o kgona go bona ge ngwana o monnyane le ena ga belegwa go e ba a fiwa leina le e le gore ba re o tla re elela mangmang go a raya gore ke maina santse re a tlhompha re ya tlotlhe ko dikage le gore a tloga le botlhokwa mabakeng a mantši
0: awa ke nnete go jale namele jale e šhetse e le gore motho a le rate e re ke re ke na le right ya gore nka ra ena se ka lampitsa mologadi ke nyako ba mologadi ene ebile le ka sempitse ka mologadi o le ra ke motsebe re na le ditokelo tsa go gana maina ga botsebotse
1: a se tokelo go gana maina fela ge setse motlhomong o ena le maina a mararo go isa go a mane o ka šomiša le o dumela ba motlhomong le o nagana gore ke le le kaone ba le le gore phela ka lona leina le ka mokgwa ke nago le go bona batho ba dira ka gona ke re ba bangwe motho no hwetsa a re abo ba tseba nna ga ke tlotlha ke bojiwa lebitso la gore gore nna ke nyaka go bitsiwa tumi ya ba le gore ba motho gape ba mmitsa gore a wa ke ntša dinyana
0: isegale re to ba re boledišana le o mongwe wa barekisi ba mapolomo maloba yena ke Veronica Rapetsoa re tlokwa ka leeto la gago le gorena o kgatlhile ke eng gore a be a šhalele a kgetha kgwebo e ya mapolomo le gorena a ka ba a tlhotlheleditse ke eng go kgetha kgwebo e o motho le o reka mapolomo mara
1: sa le ka reka mapolomo ga tee mo bophelong bjaka jalo fela ke kepodi kareo ke tlatla ke reka mapolomo motlho mongwe ge e le gore go ke tlaba ke išetša o mongwe wa graduate nka dira jwa
0: namehile molekani yena o bone o ka re tšatši le lengwe a kata a khumana mapolomo
1: mapolomo a tura batho ba modimo ra rekela gore a tlagwe apa wa mapolomo go o nagana tšhelete o entšhi tšego ya mapolomo ikuša bothoko
0: wena o ka ruto ba le bothata ba bongame botsebotse
1: gape o nelo tse dingwe a di bonolo gore o direke re le batho a se re tlwaela tse o nelo tse dingwe tse re sa di tlwaelang
0: awa nna ke bona e le bongame o ne o bolela nnete ene e le gore banna ba ona ba o tshwana le wena ore a re ke mathata
1: ee jalo ao tlanke re no bona motheletse a re gateleng pele re go topele koši tla re moraga fa a ba e le gore go rena pele re tswela pele gona mo stationeng se sa go theletse
0: gape le re to fa koša ya Candy Staton yona e re victim

awa nete motheletse re tshilishitse metsotso go itjola ireng ya botshelela ka go rialo ere ke go tamise ke le mogashi wa gago le boshegong bya le hono nna Elizabeth wa gamagagane ke ya go amogela go nanolola rena la ntumetsebe le mathapameng a le hono fa ile ngore rena re go tlisetsa ditaba tshe ile ngore ditantse shedi thwe go tjona ka mo university nya rena ya Limpopo nna le wena ke la itse gore tlo ba mmogo go tloga ga bya le go fihla ga ba iri ya boshupa le le hono mothele di tere hlole re tshole le solo ra di kgoboketsa ditaba mme magareng ga tshedingwe o ka letela tsa gore ka ge go sasaele le tjatsi la go keteka bogwa mo nageng ya Afrika Borwa re ya go boledisana le Khalifa Moloto e le go hlogo mererong ya dikgokaganyo ka kantorong ya Kgoši Moloto go ba kere ka kantorong ya Kgoši Gabo Moloto go kwa ka fao ba itukisitsego ka gona go tla go keteka letsatsi la mosuba ba Heritage Day letela pego temaneng e Tona kholo ya ka mo province ya Limpopo Dr. Popira Mathu ba engwe nokeng ke molegotla petition wa gore ya dinamelwa le polokego ya setšhaba na ke dikekana ba hlwele ba tsenetse le naneo la go neelana semmuso difatanaga ka go kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba go netefatsa gore go ba le polokego mebileng go ralela le province le ona fa motheletsi wena o ka letela pego mola ka go le lengwe modula situlo ka go commission ya go ikema ya dikgetho ya IEC mo sothumo epia le hono o be a tseba ga tsa semmuso maloko a megatlo ya go fapana ao a ya go di gogela pele mo nakong ya dikgetho tsa lenyaga ka ge ba be ba saena go kekana go shomela setšhaba le gona fa wena motheletsi o ka letela pego mme ditaba tšhele tse dingwe ga di kaka ke laetse fa gore go dikwa ka botlalo eno tlhwa ya tsebe go tloga ga bjale go ba go fihla ge e betha iri ya bosupa godimo ga tlhogo ga bjale motheletsi a re feteleng ka fa pele re ka thagoga ka lenaneo la rena semmušo.